0: ithethe na tobo my ex hale my ex ngiyakule tena go ithethe nkuni sangabi sa thisa ba go shaka thama go ngiyakule agora le chakta side kabisa ba go shaka thama nakithi wa ngithen nkuni sika bitka tolamba sa 10 kamile go tolamba sa 10 kama kawaida go itlo go yega ba mithen khoinda engbe tuta ryan so karibu sika bitka batwan ke bagenga mo tsika bitima go le thosi mo kiningo sunday in the best my family lo
1: very love that
0: yes sir
1: koma virune koma se ba botore tibura la na botore
0: amune ulo ano lena den botore
1: bye bye yo le ba botore to last dal na na ande sande pa de ti
0: ehe
1: ina taune gil gil ba tendue to
0: ehe
1: kitir tir ke kali ga
0: yes
1: deji na en game bu
0: mhm
1: une langa sa
0: mhm
1: anya va sta je ko
0: yes
1: eva linsaire
0: mhm
1: amo ti na sa vektu guli chamwana ni where is
0: hey
1: ni fine gele voice o nege tinye ngora